Ako na uyayo CBC The Badge Mon. Oye, magayot The Badge Mon kaya ito ko. Ako na jis ka ay ap tush nista nuga dosit. The jis ka sa doga jukspnanos bisom niso chem datan nomi nista nuga dosit na rejishyut staso nuhe nistam The Badge Mon ya. Udi ito chiga shupagumu ay tuko na uska jay waska ay gina jay ap hikino chiga hako shunka dej gya mamo muhte da isin ka deu gya ego no ai ha ai ego tin te tok chga iuj inuj ge its kana ja do its good morgan ge ji hai ki bai ha we chi go dog ge ji hai ge its good marshal dog ya a spaj ge e we sha its good marshal do e ko ya n ma ge ha an nei was ga ge ge we sai good dos hab ge ai ha